ngam bong ngi san ong pa yang chai wo kha kamara in pa kha sa ra mu bin kan le ki ku ma pa na ni bo ra ta de pa kha sa ni ba si ya ma ni da bo na ni da le ni wo kha zia ni ti san bo mai ni